0: bilang isang seryosong banta dahil nakaugnay ito sa posibleng panganib sa buhay ng Pangulo. Kinwestiyon din ng palasyo ang depensa ng kampo ni Duterte na ang kanyang naging pahayag ay bahagi lamang ng isang sagot sa isang tanong. Sinuportahan naman ni House Impeachment Prosecutor Isabel Zamora ang posisyon ng prosekusyon at iginiit na hindi kinakailangang matagpuan ng sinasabing assassin upang mapatunayan ang alegasyon ng grave threats. Ayon sa kanya, sapat na maaaring maging batayan ang mismong pahayag ng Vice President na tinatawag na admission against interest. Dagdag ng prosekusyon, nagkaroon ng pagkakataon si Duterte na linawin o bawiin ang kanyang mga sinabi. Ngunit, pinanindigan umano niya ang naturang pahayag. Patuloy naman ang pagdinig ng impeachment court kaugnay ng kasong inihain laban sa Pangulo. The morning, round of headlines. Tinutulan ng defense team ni Vice President Duterte ang hiling ng prosekusyon na ilabas ang kanyang bank records, stock records at mga dokumentong may kaugnayan sa anti-money laundering review, kabilang ang mga record ng kanyang asawang si Manassas Carpio. Sa pagdinig kahapon, naroon ng Miyerkules, igrit ni Attorney Michael Poa na ginagamit umano ng prosekusyon ng subpoena upang magsagawa lamang ng tinatawag na fishing expedition o paghahanap ng ebidensya ng walang sapat na batayan. Ayon kay Poa, maaaring malabag ang karapatan sa due process kung mga ngalap muna ng impormasyon bago magharap ng sapat na patunay sa mga alegasyon. Tinawag din ng abogado na masyadong malawak ang hinihinging subpoena dahil saklaw nito ang halos 2 dekadang record pinansyal kabilang ang mga panahong wala pa sa posisyon ng impeachable office si Duterte. Iginit pa ng depensa na nananatiling umiira ng proteksyon sa ilalim ng Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act at hindi ito otomatikong nagbabago o hindi otomatikong nagbabago o nababago ang mga patakaran dahil lamang sa isang impeachment trial. Nagsimula ang kahilingan ng prosekusyon sa pagbusisi sa mga record pinansyal ng Vice Presidente matapos ilahad ng ang alegasyon ng umano'y hindi maipaliwanag na pagyaman. Bukod dito, patuloy ding hinaharap ni Duterte ang iba pang alegasyon kabilang ang grave threats, bribery at umano'y maling paggamit ng confidential funds na mariin naman niyang itinanggi. Oras sa buong Pilipinas, 8:06 in the morning. Good morning. At yan ho ang ating top 3 headlines today. Kung meron ho kayo mga greetings, requests, mga pahabol, let me know. I-message nyo ako, i-comment sa Facebook Live, facebook.com/GV991 or text ako sa 0967-0695-768 or 0908-516-4466. 8:06 na, oras sa buong Pilipinas. M-Check brought to you by Solmix Advance. Magbabalik tayo with more music for our throwback playlist dito lang sa The Morning Roundup on GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan!
1: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
10: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Mag-Enervon Z Plus ka na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Watch out for an epic Pampanga takeover at Wash and Dine Bistro Angeles City featuring Mayonnaise, Autotelic, also with I Was Crazy Once, LexCorp, Novocaine, and Fragments on July 18, Saturday at Wash and Dine Bistro, Minning Road, Angeles City. Drop by or message Wash and Dine Bistro or call SPH or Move Forward Productions on Facebook for tickets.
15: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GB99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 32, 17. At para sa mga winning numbers, 32, 17.
2: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yung...
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang api!
16: Nasa ibaba.
21: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Hey Ka Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Tayo na.

sakit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. And wouldn't it be nice to be rich in good vibes? O, overflowing tayo sa good vibes. Hindi tayo nagkukulang yan today. Isn't it nice with DJ Nice? Ang DJ niya nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Not just rich with money, good vibes, but also with good vibes and peace, happiness, joy, peace of mind. Lahat ng mga hindi nabibili ng pera. Wouldn't it be nice to be rich with those blessings? Pero syempre, halos araw-araw na yata natin pinag-uusapan. Sino bang hihindi sa cash, di ba? So, ating unang Thursday Thoughts question, aside from it being a Turnback Thursday dito sa GV99.1, it's also a Throwback Thursday edition ng Isn't It Nice, meron rin tayong Thursday Thoughts. Uy, shoutouts kay Anton ha. Tumatawag siya the other day, hindi na natin nasagot. 4588, tumatawag right now. Later, try mo ulit. Randomly tayo sasagot ng call. At kung hindi nyo pa nasave ang ating mga phone lines, 0967-069-5768, 0908-516-4466. So, ang una nating Thursday Thoughts question ay another viral question na para for me, madali siya. Napakadali niya for me na lalagyan natin siya ng nice twist uli. Okay. So, ating question ay from Vlogger Zach. Si Vlogger Zach nag-viral na rin before. Kung bibigyan ka ng 100 million pesos, pero bawal ka nang bumalik sa Pilipinas forever, tatanggapin mo ba? Di ba ang dali? Sa pamilya nga namin, sa magkakapatid ng mga tatay ko, dalawa na lang sila natitira dito eh. Halos yung ano, nag-migrate na. Nag-migrate na. Sa amin yun ah. This is just me ah. Sa akin, ang dali lang nun. Oh. Eh, kung nagkataon, let's just say, our small family business, it's probably isn't surviving anymore. Eh, it's surviving because somehow we're not paying rent or mura lang yung rent eh. Sa palengke, it's kind of subsidized eh. Eh, parang ano, kutob ko talaga wala na kayong buong pamilya din namin dito. So, let's put a twist into it. Kung bibigyan ka ng 100 million pesos pero bawal ka nang bumalik sa Pilipinas forever, tatanggapin mo ba? Pero hindi mo pwedeng isama yung pamilya mo. Yun yung twist. You can also send us a DM or a PM on Facebook. And since, you know, this is gonna boil down uli sa ano eh, sa usapang budget dito sa Pilipinas, diba? Overtaxed, underserved, mga ganong hugot, diba? So another Throwback Thursday we have right now is, how much was your first ever salary? I-rehash natin yun. Baka na-miss nyo yung 20 pesos ko sweldo. Pagmamasahin ng 20 ng nanay natin. O, 20 pesos. Okay, o. Unang sahod dyan. So, kasi itong si Zach, dati, medyo na-bash siya online eh. Kasi, seryoso, naghahanap siya ng VA, 10,000 per month. Kaya talaga ino-cry-o-cry siya. Lalo na yung VA ngayon, ako... Diba kaya nga pinapasukan yung VA na yan para mataas yung supposed na sahod? O yeah, quick time check ka vibes?
1: 12:40 PM. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
0: So yan, una mong sahod, throwback Thursday. Una mong sahod, pinakauna mong sahod ang trabaho. Kung gusto mo lang i-share. And then, yun nga ang Thursday thoughts natin. Oo, isang viral question online with a twist. 100 million pesos bibigyan ka para pumunta ka na sa ibang bansa. Kaso ba, hindi ka na pwede bumalik dito sa Pilipinas. Kung madali lang yun for you, yung twist doon, hindi pwede sa aming pamilya. So let us know, ka-vibes. At isali na rin natin yung mga nakakabutas ng ating bulsa. Oh, ito, medyo guilty ako dito, no? Pero I'm trying to cut back. Kasi when, sometimes when I drink from bottled water, parang nakakadami kasi akong tubig. Pag nagtatumbler ako na, parang hindi ako umiinom. So, pero that's something I need to, kung pwedeng i-cut ko na or alisin altogether. Ano pa yung mga nakakabutas ng bulsa? O, para sa akin, hindi pang butas sa bulsa ito, eh. Diba? Sabi kasi dito, yung kape daw na 229. Oh. Diba, yung 229 pesos mo, pwede mo na yung i-order ng Delish Cheese Dough Pizza. And they're open for franchise. They'll be open for franchise again soon. And they'll talk about that rin soon, no? Live on air. Kasi medyo matagal na natin silang hindi rin nakasama live on air. Well, you can follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates in the meantime. O, share mo na rin kung saan bansa ka pupunta. Saan ka bansa ka lalayas with your 100 million. Dito sa GV 99.1, your good vibes.

0: number one good vibe station, GV 99.1. The late king of pop, Michael Jackson, with Smooth Criminal. And it takes just one Smooth Criminal ka vibes, no? To ruin a life. To ruin not just a life, but the life of that child, a baby. No, ito viral tong balita rin na to, no? Na nagdadalamhati ang pamilya ng isang motorcycle na taxi rider na si Fabio Norberte Jr. matapos siyang saksakin, no, ng ice pick na nakawa ng motor ng sarili niyang pasahero sa Caloocan. Ito nangyari noong July 14 pa. Dahil sa krimen na ito, tuluyan nang naulila ang tatlong taong gulang niyang anak, 3-year-old, na may autism, na anak ni Fabio, na si Angel, na sanggol pa lamang ng namatayan ito ng ina. So, talagang he just had the dad, si Fabio. Tapos, naiwan itong anak. So, si Fabio is a single father. Maaga na wala ang asawa. Ang anak niya, 3 years old. And may autism. So, yun. Supposedly, may mga makakasama po tayong mga kapulisan natin from Clark, no? I'm sure they have their main topic. I feel like we're probably gonna talk about... sigurado meron part na naman about violence against women. You know, I just feel like it. Nagka-emergency drill lang sila eh. So I guess we will get to talk to them again next week for Who's Up, Who's Nice. So another Thursday Thoughts question is, gaano ka-safe ang feeling mo where you're at right now? Sa LGU mo ngayon or sa barangay mo ngayon, gaano ka-safe? How safe do you feel right now? And nung bata ka pa, for a throwback naman, paano ka iniingatan nung bata ka pa, nung parents mo, no? Just to keep you safe. Because I do remember, ito naman sa sinasakyan eh, parang feeling lang ng mom ko before, mas safe yung kalesa kaysa sa jeep. So, bawal kami mag-jeep. Eh, kaso gusto kong bumiling fishbowl. Oh. Kulang na pang kalesa. Nag-jeep kami. Ay, 4588. Ito, isasaksak lang natin in a bit, ha? Oh. Nasaksakan tayo ng good vibes. Tawag ka uli in a bit. Doon sa next spiel natin, ha? Isasagutin ko na talaga yan. Pero for now, i-text mo muna yung pa-entry mo. Kasi nga, ito na yung mga Thursday Thoughts question natin, no? Bibigyan ka ng 100 million para pumunta na abroad sa ibang bansa, pero never ka nang pwedeng bumalik sa Pilipinas. Tatanggapin mo ba? Yan yung una. And then, our next one is, how safe do you feel where you're at dito sa yung LGU? Or throwback naman, paano ka iniingatan ng bata ka pa? And also, your first salary. Ayun, try ko, apat lang. Apat lang yung tanong natin. Yun na yun, yun na yun. Yun na yung apat nating tanong. Ewan ko nga if I'll be able to ask our police personnel that we were supposed to talk to them. Shoutouts to 8616 na tumatawag din. Sa next nating ano, sa next nating spiel, tawag kayo ulit, okay? Kasi, di ba recently dito sa Angeles City, si Bevs Navarro, and she was honored by the Sanggunian here in Angeles. Pero kasi pinanood ko yung buong interview niya na nag-viral eh. Na, well, to be fair, hindi ko pa narinig yung statement nung police dito na dinulugan niya eh. Pero it looks like hindi siya adequately addressed nung una siyang nag-report, diba? So, ngayon naman, well, there's good news dahil nahuli na yung criminal na like a sex predator as well, you know, a sexual predator as well, and nahuli siya kasi marami na pala siyang nabiktima. So parang deserve din ni Bevs na siya ay kinilala kahit papaano dito sa Angeles City, kasi kung hindi siya nag step forward, hindi kasi parang hindi nag-report yung mga previous victims niya eh. Kung hindi siya nag-step forward, oh, anong mangyayari? Tuloy-tuloy pa rin yung mga nabibiktima niya, di ba? So ayun. So maybe we can try to ask, no, our police personnel, like, if we go to you, meron kaming ganitong problema. I mean, will you be able to assist us? And so, don't worry. And I saw a study na madalas ding tinatarget ha, yung mga itsurang parang medyo vulnerable or halimbawa distracted ka sa phone mo, hindi ka nagpa-pay attention sa surroundings mo. So parang kailangan pang malakasan din yung datingan natin. Siyempre as women, we do wanna feel safe. And this one's going out to the super moms para mas dapat pang malakasan yung datingan natin na hindi tayo vulnerable yung dating. Na may ganito ang ganyan ang dating natin. Dahil para ka rin super mom o busy working woman, at todo kayod kalupa ko, pota apapansinan mo na naman ang mabilis kang mingal, pagal, at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah, basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagot ken. Pota, iron deficiency anemia na yan. Emo paburen, mitawlika, kareng peka masanting a moments keng bie. Pilyan me, ing Hemorrhate FA, uling atinyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos, per DOH AO number 2010-0010, istong sapat kombinasyon ning iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto, keng dayang Pinoy, at sa saup, bang mibalik, ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka-vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self, aldo-aldo. Mag-Hemorrhate FA na, ing blood vitamin, asa saup, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Rundown quickly ulit ka vibes, no? Yan yung mga Thursday thoughts and throwback Thursday questions natin. Number one, kung bibigyan kang 100 million pesos at ikaw ay makakapag-abroad na, pupunta ka na sa ibang bansa, pero bawal ka nang bumalik sa Pilipinas, tatanggapin mo ba? Kung madali para sa'yo, hindi pwede isama yung pamilya. Number two, pinakaunang sahod or trabaho mo? Number three, how safe do you feel in your LGU or barangay right now? And also, paano ka iniingatan nung bata ka pa? Gaano ka ingat sa iyo yung parents mo? Yung mga bawal sa iyo? Everyday, hambawa, required ka mag-shista, gano'n na. Hindi ka lumalabas-labas sa bahay. Ganon. Baka may pag-anarin kayo na gustong i-share. Once again, our phone lines are 0967-069-5768, 0908-516-4466. And you can also send us a message sa ating Facebook page, GV99.1. We are on X, Instagram, and YouTube. All you need to do is search GV99.1. Ang oras ay 1:22 p.m. at hatid yan sa atin ng Alaksan. Patuloy lamang ang pagtutok sa ating number one good vibes station, GV99.1.
1: Hey, good vibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: GV with coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes.
7: You're the coffee that I need. Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. It's Melee Francisco!

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: tuned into your number one good vibe station, GV99.1, and we're holding out for a hero, and that's Bonnie Tyler. Dahil ito ang ating mini tribute para kay Bonnie Tyler na nasa balita recently because she passed away on July 8, 2026 at the age of 75 sa isang hospital sa Portugal. So she's a Welsh singer, and pag sinabing Welsh singer, part pala yan ng UK. So, nagkaroon siya ng emergency surgery. Kumbaga, nagkaroon ng complications from a prolonged illness, no? Nagka-emergency surgery siya nung May due to a perforated intestine. Kaso, maraming komplikasyon. So, ayun, RIP Bonnie Tyler. Right now, baka naman may you need a pizza hero because you're feeling kind of hungry and you want to have merienda early. Well, sa inyong delivery app, sa inyong phone, pwede magpa-deliver ng Delish Cheese Dough Pizza. That's as low as 229 pesos. And they will go live with us again soon, no, for a special announcement. So follow nyo lang yung Delish Cheese Dough Pizza sa Facebook. A quick hello to Norberto. Sabi niya, okay lang po DJ Nice. Bigyan ako ng 100 million pesos kahit hindi na po bumalik. Basta, kumasa po kayo ni DJ Amir sa inyong minimum wage. With all the benefits daw. Hindi ako full-time, Norberto. Tsaka siya, maganda yung trabaho ni DJ Amir. Speaking of, you know, feeling ko hindi vulnerable ang itsura. Ayan, si DJ Amir. Baka yung predator pa yung matakot dyan. Nahawa na naman ako sa inyo, Norberto. Pinagtitripan mo si DJ Amir. Hindi, pero hindi ko yun ang benta yun, ha? There really are studies showing that. Predators often assess physical and behavioral cues. Like if you look vulnerable, like parang kung itsura kang hindi palaban, itsura kang hindi DJ Amir, ganon. Submissive body language. Ay, distraction, unaware. Parang yung you're facing down, ganon. So ano nang pwede natin gawin? Maki-eye contact ka. Walk with purpose. Yan, yung parang hindi ka ma-overpower. Yung itsura ka hindi ma-overpower. Ganun daw. So this is from the original Gates study, 1981, Psychopathic Decode, 2013. Baka kala nyo, invento ko lang yun. Basta yung itsurang vulnerable daw yun. Parang mas na-target sila. Isa kasi nating tanong is, how safe do you feel where you're at, no? Sa iyong LGU or sa iyong barangay? And nung bata ka pa, paano ka ba iniingatan before? And a couple more questions are, kung bibigyan ka 100 million pesos para pumunta ka na doon sa abroad, kaso never ka na makakabalik sa Pilipinas, kakasaka ba? Gamitin na natin yung term ni Norberto, kakasaka ba? And a quick time check ka vibes para tayo kumasa.
1: 2 PM.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Baka gusto mo na rin i-share, Norberto, yung unang mong sahod at unang trabaho. Yan. Apat lang naman yung mga tanong natin. Ang masasabi ni 7436, good afternoon DJ. Okay lang kung hindi na makabalik sa Pilipinas. Pero hindi ko kukunin yung 100 million dahil walang ganon. Wala namang magbibigay ng 100 million. Eh mas lalong di mangyari kung di nga natin paniwalaan. Malay mo, mamanifest mo yan. Hindi, pero may example ako ng pangmalakasang sagot, ha. Ito yung pinakamaraming likes. Sabi kasi ni Kevin Gonzalez, oo, tatanggapin ko, hindi dahil hindi ko mahal ang Pilipinas, kundi dahil minsan kailangan mong piliin ang oportunidad na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan. Mahirap mahalin ang isang bansang paulit-ulit kang pinahihirapan at nililimitahan ang mga pangarap mo. Dadalhin ko pa rin ang pagiging Pilipina saan man ako mapunta, pero kung 100 million ang kapalit ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos na buhay, pipiliin ko yun. Sa atin naman page, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page. It's GV99.1. Makulimlim na hapon kay Joseph Salas. Ikaw, anong pipiliin mo? Joseph, kukunin mo ba yung 100 million? Mag-abroad ka na pero hindi ka na makakabalik sa Pilipinas. 100 million ni gagrab ni Gail Santos. Ang pamilya ko, nasa US naman sila. O yun, madaya kasi siya. Sabi ko kasi may pandagdag. Hindi pwede sama ang pamilya. May dalawa na akong kapatid doon. Tsaka yung anak ko nandun na, sabi ni Gail. Di ko na sila bibit-bitin. Hindi, sa UK ka dapat mapupunta. Yun. Ibahin natin yung tanong. Doon ka sa UK, tas sila sa US. Yun. May 100 million ka, pero sa UK ka. Sila sa US. Sa UK, doon sa UK. Hindi, yung sud na sila, hindi natin, ano, sa ibang araw natin ipa-play yan dahil sa Throwback Thursday. The best of the 70s, 80s, and 90s. Kaya walang sago sa iyong taho. Ayan, mabasahin pa natin yung iba nating mga kasagutan. Last hour na natin, kaya we are winding things down sa ating mini tribute kay Bonnie Tyler with Total Eclipse of the Heart dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

0: Not so long ago, here at GV99.1, Turn Back Thursday.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Whitney Houston.
1: And I Will Always Love You on your number one Good Vibes station,
2: GV99.1.
1: At kasama niyo pa rin ako, si DJ Nice, about to say Good Vibes. Ay, ang bilis pala ng oras. Oo, 2:55 p.m. na pala. Oo, sakto lang na ano, para nga pa Good Vibes na tayo, no? So, check natin yung mga hindi pa natin nababasa. Ayan. So, si Gail, sabi niya, mahal daw sa UK. Kasi, madaya si Gail, no? 100 million, kakasaka ba? 100 million, punta ka na sa abroad, pero never ka na makakabalik sa Pilipinas. Kaso, dinagdagan natin na hindi pwede isama yung pamilya. Eh si Gail, yung pamilya na, nandun na sa US. So sabi ko, dun ka sa UK. Dun ka yung 100 million mo. Tapos dun ka lang. Tapos sabi niya, mahal daw yung cost of living dun. Sinabi ko bang United Kingdom, dun ka sa UK. Para makatipid ka naman. Shoutouts din kay Z. Yung trabaho sa team, una naming sweldo 15,000. Hindi masaya na ako dito sa Pilipinas. Dito na lang ako sa bahay magtatrabaho. Yung nga sa VA. Di ba yung VA parang kaya nga in demand siya na job na parang hinahanap-hanap ng mga Pinoy, nagsa-search sila, daig pa yung sa doktor ngayon. Kasi nga, you can work at home here in the Philippines and earn dollars. Di ba? Earn like you're abroad. Yonyeng naman, kung iiwan kong pamilya ko, okay lang. Susunod naman sila doon. Hindi nga pwede sumunod. Inalitan nga natin. Hindi na, okay lang na hindi na bumalik sa Pilipinas. Pwede ako magtrabaho doon. Payag naman yung asawa ko. Pero hindi sila nga pwede sumunod. Part yun nung ano. Part yun ng mga conditions natin. Hindi ko yata kaya iwan yung pamilya ko kahit makatak yung nanay ko. Yan. Hindi ko sila ipagpapalit sa 100 million. Kaso, paano kung kailangan na ng pamilya yung income? Kulang na kasi talaga eh. So, I think itong si Bien, talaga ako yung sumagot. Pinagsagot na lang kita, feeling ko magja-juggle ka ng 10 trabaho. Diba? Lumito naman yan sa study eh, na karamihan talaga ng mga Pinoy. They juggle not just one job, but many more. Lalo na kung sila yung pamilyado. Ika nga. No, may mga anak. Yan. They need to take on not just one job, 2 jobs, 3 jobs. Ayan, need nilang mag-side hustle. Ika nga. Nasabi naman ni Norberto eh, sigurado ka bang ayaw mo sumama sa akin? Hati daw tayo sa 100 million. Gusto niya kami isama ni DJ Amir. Kaysa magtiis daw dito sa Pinas. Good afternoon, DJ Nice. Happy Throwback Thursday. Shoutout sa mga GVnatics at GVnians. At pati na rin yung mga solid JPM boys, no? Yung mga TNVS drivers natin na always tuned in. Leader of the Band by Dan Fogelberg ang song request ni Nanay Pines. Ayan. So I think wala naman tayong na-miss na no, sa ating mga shoutouts at mga responses today. So, doon na tayo sa mga nakabubutas ng bulsa. Kasi bakit natin pinag-uusapan to? Dahil karamihan sa atin eh, ang budget paminsan hindi na sumasapat, di ba? Pero, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagkakape ng 229 pesos. Di ba? So, ayusin natin yung desisyon natin sa buhay. 229 pesos, makakabili ka na ng family size pizza dyan, di ba? So, ipasalubong mo na yan sa iyong pamilya. Mag-take out ka na ng Delish Cheese Dough Pizza. And then, i-follow nyo lang sila sa Facebook, no? For more updates. Dahil may mga exciting pa silang i-share sa atin. Ano pa dapat ang ating pa-viral, no? Ano pa ang pwede nating ipa-viral para masolusyonan? Parang yung sexual predator, di ba? Dito, yung robber, sexual predator dito sa Angeles, sa San Fernando. Kung hindi pa pina-viral ni Bevs yun, masasolusyonan ba yun? Mahuhuli ba siya? Eh, yung basura. No? Yung basura sa Subic. Dun sa ancestral land ng mga Aita. Ngayon, pinapalinis na nun sa LGU. Ayun. Kung hindi pa nag-viral yun, papalinis pa yun? Ganun. So, ano pa ba? Yun, I guess, yung isang nakaka dismaya din dito. Although we are also a part of it, no? Kung siguro kung tiga doon tayo, marami sa basura natin andun din eh. Dahil with my own eyes, nakikita ko rin naman yung mga kanal ginagawang basurahan. Well, dapat may palasong pa ako, no? Pero ayan, nadat na pala tayo ng oras. Mariintensya natin sa oras. Pero only, balik tayo doon sa only when the last tree has been cut, the last fish been caught, and the last stream poisoned, will we realize we can't eat money. Native American proverb. This has been DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice pero lagi may pabaon na spice. Abangan ang transmisan right after the show. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV99.1.
0: 3 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: We are GV99.1.
3: Eternal Father.
4: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on a cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Have mercy on us and on the whole world.
6: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Tayo na.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: I Really Don't Care, mga ka-vibes by Demi Lovato. Good afternoon! Good afternoon! Thursday na naman! Kumusta, kumusta? And you're still tuning in to your number one good vibe station,
1: GV99.1. At makakasama nyo kami ngayon sa aming programa kung saan triple ang chismis,
0: triple ang saya,
1: at triple ang kwentuhan sa Tresmisan.
0: Parang kulang. Hindi tayo

0: And that was Marry You by Bruno Mars. Mga ka-vibes talaga ng Merry Merry ang afternoon. And you're still tuning in to your number one good vibe station,
1: GV99.1. At kasama niyo pa rin ako, my name is DJ Ray.
0: And I am DJ Marie. Na maghahatid ng chika ngayong hapon sa aming programang Tres Misan.
1: Ooh, ano nga bang una nating topic ngayon or chismis?
0: Ayan, naririnig na ngayong Mary, you just say I do. Siyempre, malapit tayo dyan yung topic natin ngayon. Gulat kayo, no? Wedding edition. Mga ka-vibes, sabi na nga ba at naramdaman ko to last month na malapit na and now it's finally official dahil may bagong Mr. and Mrs. na naman tayo sa showbiz world natin.
1: Oo, sino kaya yung bagong Mr. and Miss na yan?
0: Siyempre, alam mo na yan. Nakita mo na yan kanina. Ano ba? Course, para hindi maiwan ang ating mga ka-vibes dahil confirmed na kasal na ang ating kumaring basya na si Bea Alonzo at ang businessman Vincent Co, anak ng isang empire na alam natin. After a low-key lang daw sila.
1: Ooh,
0: kasi
1: low
0: mga ka-vibes. Sa wedding sa Makati City Hall last July 13. At ang nagkasal mismo sa kanila ay ang ating Makati Mayor, Nancy B. Nye.
1: And based sa mga report, less than 10 minutes lang ang buong ceremony and only a handful of close friends ang dumalo lang daw, mare.
0: Wow.
1: And wala man lang parents nila in the entire time, no professional photographer and videographer pa.
0: Very ano pala yan sa kanilang very private.
1: Yes, it's a private wedding and dumaan muna sa ilang buwan ng speculation. Mari ko! Oh, ano? Kasama na yung mga noon ng balita na na-cancel yung Spain wedding nila noong May dahil daw sa hindi pagkakasundo sa prenup.
0: Grabe! Don't say no, no, no, no, no. Talagang ngayon, don't say no, no, no na mga ka-vibes dahil nag-idol na ang dalawa. Grabe, diba? Sobrang worth the wait pala talaga to for the fans. At sa mga nag-abang ng kasal nila... At kung, alam mo ba, nakita ko kanina yung post ni ating kumaring Basha na siya daw mismo yung nag-makeup sa sarili niya.
1: Ooh, wala siyang hinar na makeup artist.
0: Wala. Kahit pag sa trabaho gusto niya, lagi meron siyang hemwa.
1: Hemwa.
0: Hemwa. Ngayon siya daw yung nag-makeup sa sarili niya because it feels very personal daw para sa kanya.
1: Para feel na feel niya yung wedding niya na siya yung gumawa sa kanyang look.
0: Totoo. Talagang ma-feel niya yung mismong genuineness.
1: Oh, authenticity.
0: Totoo, mga ka-vibes, no? Congratulations sa ating newlywed.
1: Yes, congratulations!
0: And wishing you, kumaring Basha and kumparing Vincent, a lifetime of happiness!
1: Congrats! Pero mare, eto na yung chismis. Kung masaya yung una nating chika, eto naman, red flag is waving.
0: Ay, bakit naman red flag?
1: Kasi mare at mga ka-vibes, may bagong balita naman tayo from a veteran showbiz couple. Sino kaya itong veteran showbiz couple na to? Na parating natatag pero laging may drama pa rin paminsan-minsan. Eto na nga mare, eto na. Sinagot ni Carmina Villaruel ang mga netizens sa tumatawag kay husband Zoran Legazpi na red flag daw. Dahil sa ilang noonang comments nito online na sinasabi, hindi na siya bothered dito kahit paulit-ulit itong lumalabas sa social media.
0: Oh, no, very unbothered ang ating kumaring Carmina. Kaya dahil sabi niya, ilang beses na rin nag-viral ang mga old remarks daw ni Zoren, kasama na yung joke niyang divorce na pagtumaba siya.
1: Oh, tungkol grabe!
0: Kay Carmina. Grabe, no? Feeling ko kung ako yung asawa ni Zoren, ay, eto divorce papers.
1: Please sign it.
0: Kahit walang divorce sa Pilipinas. At syempre, nung sinabi niyang gusto sana niyang nakadate pa ng maraming, I mean, makadate pa ng maraming bago siya mag-settle down.
1: Uy, grabe naman yun. Parang gusto niya munang makipag-date sa other girls before siya nag-commit kay Carmina.
0: Kay Carmina. Kaya totoo yung sabi na sa mga comment section na toxic daw or red flag behavior talaga si Zorin, no?
1: Totoo lang, mare.
0: dahil sa halip na mag-guilty o maging defensive, syempre, mas pinili ni Carmina na kunin ng normal ang mga comment niya. Kasi sabi niya, she would understand her husband and doesn't let online opinions dictate how she feels about their marriage, sabi niya. Syempre, silang dalawa naman yung nagkakasama sa isang bahay. No? Kilala nila yung isa't isa.
1: Totoo. Mali mo, biruan lang pala nilang dalawa yun, no?
0: Baka ganun pala yung love language ng dalawa. Maging red flag sa isa't isa.
1: Grabe naman yun. Grabe, no, mare. Parang minsan talaga mas mataas yung tiwala mo sa relasyon nyo kesa sa mga chismis at comment section na natatanggap nyo sa social media.
0: Totoo,
1: solid talaga tong
0: kasi syempre, mga ka-vibes, no, red is the color of love, kaya dead mas a red flag.
1: Ang gusto ko lang na red flag is yung sa manok.
0: Wala. Oh, mga ka-vibes, kayo ba? Ano yung nararamdaman? I mean, may question kami.
1: Ang question natin ngayon, mga ka-vibes, or mga kumare ko, is kung kayo si Carmina na sinasabihan ng red flag yung partner nyo, i-defense nyo ba yung partner nyo o makikinig kayo sa mga komento ng ibang tao?
0: Ayan, anong sagot nyo dun mga ka-vibes? You can text us your answers to our text line number 0967-069-5768 and 0908-516-4466. And of course, you can still message us to our Facebook page. Just search GV99.1 and syempre, you can follow, like, and subscribe us to our social media accounts. Just search GV99.1.
1: And syempre, mare, dalawa pa lang yan sa mga chika natin ngayong hapon na to. At bibitinin muna namin kayo for now, mga ka-vibes o mga kumare ko.
0: Totoo, mambibitin muna kami at abang-abangan nyo yung mga bago naming ilalapag na chika. Stay tuned in sa ating chikahan session dito lamang sa inyong number one good vibes station,
1: GV99.1.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. It's a belly

0: Mga Idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itang feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexidol Forte is my discarte para king binat ang putukito king sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in discarte mo.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Material Girl by Madonna, mga ka-vibes. Nagbabalik kaming mga chismosa para sa panibagong chika sa programang Transmisan sa inyong
1: number one good vibe station, GV99.1. At kasama niyo pa rin ako, my name is DJ Ray.
0: And nandito pa rin ang inyong nagagandang DJ Marie. Hala mga ka-vibes, alam nyo ba? May nakita kami isang message sa isa nating ka-vibes dito. Si ka-vibes Roberto, sabi niya, oh, kinikilig po ako sa inyong dalawa.
1: Ulo, oy!
0: Hindi po kami talo. Pareho po kaming material girl ni DJ yes! Ray. And for our next chika, mga ka-vibes, paano nga ba natin matatawag ang isang clean money?
1: Good.
0: Dahil may bagong chika mga ka-vibes sa social media, and it's about clean money daw. Oh. And this time, kasangkot dito ang isang content creator at ang assistant ng isang kapuso actress.
1: Oh, sino kaya ang content creator na ito, Mare?
0: Dahil sa isang vlog with Isnear, sinabi ni content creator, Mimiya!
1: Mimiya!
0: Ang ating nag-iisang material girl, Mimiya! Na sabi niya dito, si Ann Curtis lang daw ang tunay na clean money girl sa industry.
1: Ooh.
0: At ito nag-triggered dahil, I mean, na-trigger yung personal assistant ni Heart Evangelist. Heart Evangelista, yung PA niya na si Resty Rosell. Kahit hindi naman direktang binanggit yung pangalan ni Heart dito.
1: Ooh. And based sa comment section ni Mimiya, tinanong ni Resty kung ano ba talaga ang basehan sa terminong clean money. And if kailangan pa nilang mag-flash ng financial statement just to prove it. And mga Mariko, na-notice ng mga netizens na nag-unfollow na sa IG sina Heart at Mimiya. Grabe yun, napunta doon sa unfollowan. And which for many ay parang ultimate confirmation na tapos na yung friendship or collab nila.
0: Grabe, ang sakit naman nun dahil lang sa word na clean money girl na yan. Super nakaka-intriga mga ka-vibes. Kahit hindi pinangalanan or hindi naman talaga nabanggit yung name ni Heart, kitang-kita pa rin na may tinatamaan talaga, no? Sometimes, mas malakas pa yung silent treatment kaysa sa direktang clapback. Na-clapback ka na ba, DJ Ray?
1: Hindi pa.
0: Abang-abang lang, baka ma-clapback ka bigla, loko. Ayan, meron tayong... Meron tayong tanong mga ka-vibes. Ano bang dapat maging basehan para masabing clean money talaga ang kinikita ng isang tao? Sa tingin mo, DJ Ray?
1: Para sa akin yung clean money, simple lang, dapat pinaghirapan mo and dapat malinis yung work
0: source
1: mo. Yes, yung source ng money yon. And ikaw naman, kumare, anong definition mo ng clean money?
0: Yung same lang din sa'yo, ano ba naman yan? Siyempre, dapat yung pinaghihirapan na pera, yung wala kang maapak ang tao. Basta malinis.
1: Ito na nga, Mare. Meron tayong update.
0: Oh, update saan?
1: From isang legal battle na matagal na rin pinag-usapan sa showbiz world.
0: Aro, battle na naman.
1: Laban na naman. Mare, dinismiss ni Makati City Prosecutor Office ang tatlong kaso na isinampan ni Jasmine Curtis Smith laban sa lawyer at broadcaster na si Ferdinand Topacio. Ang mga nagawa nito ay cyber libel, cyber unjust
0: vexation
1: at gender-based online sexual harassment dahil sa lack of evidence.
0: Grabe, no? Dahil nag-start nga yung kaso nito sa mga comment nito pa siya noong March 5 sa radio program niya, no? Kung saan, mga ka-vibes, tinanong niya kung bakit daw nagpo-post ng bikini photos si Jasmine tapos connected sa mas malaking controversy na kinasangkutan ng kapatid niyang si Ann Curtis naman. Kasi before nun, mga ka-vibes, before lumabas yung about kay Jasmine, nauna pa yung tungkol kay Ann dun, eh. Diba?
1: Oh, totoo yun, Mare. And ayon sa prosecutor, kahit medyo masakit o insulting ang mga statement ni Topacio, hindi ito automatic na equivalent sa actual malice na kailangan para maging valid ang kaso.
0: Grabe, mga ka-vibes. Pero kahit dismiss na itong cases na ito, may pending pa rin disbarment proceedings against Tupacio sa Supreme Court following a petition from the UP Women Lawyers Circle. Siyempre, deserve niya naman yun, no?
1: Totoo yun, Mari.
0: Kung ako din ay hindi kita titigilan kahit sa panaginip mo, susundan kita.
1: Totoo, sobrang sensitive ng issue and kailangan pa rin dumaan sa tamang legal process. Let's see kung ano ang susunod na development dito.
0: Kaya mga ka-vibes, no, dapat talaga matuto tayong rumespeto sa isa't isa. Mapanong gender man yan, babae, lalaki, girl, boy, bakla, tomboy.
1: Tama!
0: Be respectful. At kung wala kang masasabing maganda, i-close na lang ang mouth. Wag na lang mag-say ano.
1: Wag na lang magbigay ng comment kung hindi din naman maganda.
0: And of course, kung may comment kayo or may gusto kayong shoutout or song request, pwede kayong mag-text sa aming text lines.
1: 0967-069-5768 at 0908-516-4466.
0: Ayan mga ka-vibe, time check. It's 5 p.m. and it's brought to you by UH First Sulfate Iron. Bibitinin muna namin kayo mga ka-vibes dahil... yun pa lang yung mga chika namin na nalala. Pag meron pa kaming natitira pa, abang-abang lang.
1: Yes, abangan nyo ulit kami mamaya and stay tuned sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
2: Giga Vibes, if the world looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
4: Eh ako niyag yung kawan nita.
3: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
5: Mas bilis banat kesa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Mitchell, we are Vision. And you're currently listening to GV99.1.
10: Your good vibes.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
16: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kam United Home First Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
17: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
20: Para sa mga super mom o busy working woman na todo kayo at katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamin ang sagot dyan. Baka iron deficiency anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemerate FA dahil ito ay may 60 milligrams of iron recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemerate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Watch out for an epic Pampanga takeover at Wash and Dine Bistro Angeles City featuring Mayonnaise, Atatelic, also with I Was Crazy Once, LexCorp, Novocaine, and Fragments on July 18, Saturday at Wash and Dine Bistro, Mining Road, Angeles City. Drop by or message Wash and Dine Bistro or Coalesce PH or Move Forward Productions on Facebook for tickets.
7: This is your reminder.
10: You're allowed to be naughty.
7: You're allowed to be curious.
10: You're allowed to be flirty.
7: And you are definitely allowed to talk about it.
10: Join us every Sunday from 9 p.m.
7: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
10: Ang Nung Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
7: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
10: Only here on your number one good vibe station,
7: GV99.1.
21: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
22: Happy 42 together years!
21: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
22: GV99.1.
21: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
22: This is your number one goodbye station, GV99.1.
19: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: playing is Thank You Next by Ariana Grande. Thank you next. Thank you next. Thank you next na chika na. Mga ka-vibes, and you're still tuning in sa programang transmisan sa inyong
1: number one good vibe station, GV 99.1. And kasama niyo pa rin ako. My name is DJ Ray.
0: And nandito pa rin si DJ Marie. Mga ka-vibes.
1: So, Mare.
0: Ano?
1: Ito na.
0: Ito na. Thank you, next!
1: Thank you, next! So, pag-uusapan natin ngayon is yung comeback.
0: Aru? Comeback daw, mga
1: ano
0: ka-vibes.
1: Kayang comeback to, mga kumare ko?
0: Splook mo na yan.
1: So, mga ka-vibes, from one of the most beloved Korean actor sa buong mundo.
0: Wow. Over naman sa buong mundo.
1: Nag-share si Bench founder Ben Chan ng mga photos with Korean actor Kim So-yoon, marking his official return to the spotlight. Matapos ang more than a year na hiatus dahil sa controversy about sa alleged past relationship niya with the late actress na si Kim Se-ron.
0: I love it, mga ka-vibes. Pero syempre, according to his agency daw, na gold medalist, currently filming na si Kim So-yoon ng bagong commercial and dropping up a promotional photo shoot for Ben Chan. Yun ang official, I mean, first official work niya since March 2025.
1: Oh,
0: so, 1 year. Halos 1 year and ilang months na din pala siyang nawawala sa ating paningin, mga ka-vibes. And important to note na natapos na rin yung legal investigation. Actually, it was month of May noong naglabas ng statement ang South Korean police kung saan na-determine nila na false lang daw ang mga allegations.
1: Ooh.
0: Against him, and partly pa nga ay AI-generated ay, daw yung mga material na nalabas.
1: Grabe!
0: Naniniwala ka ba doon, DJ Ray? Hindi, pwede magsabi kayo, mag-play safe muna kami.
1: Yes, good. Matagal na rin hinihintay ito ng mga fans niya worldwide. May mga big statement talaga from the Bench na sumusuporta sa kanya kahit dumaan sa ganitong controversy.

0: tamang tao. Ah, wala ka doon.
1: Bakit, wala ako doon.
0: Bakit totoo nga talaga yung sinasabi nilang love is sweeter the second time around. Abri ba? Abri?
1: Abri?
0: Agree ba kayo doon, mga ka-vibes? Kung hindi, pwede nyo yung ipaglaban at i-text sa amin ang say nyo.
1: And you can send us a message on our text line 0967-069-5768 at 0908-516-4466. And you can visit our Facebook page. You can just simply search GV991 on our TikTok, X, and Instagram at GV991. And you can download MixLR and just search GV991.
0: Thank you, next, mga kabas. Hindi pa tapos. Wait lang, may sasabihin pa ako. Baka gusto mong i-share. Ikaw, ano sa tingin mo? Love is sweeter the second time around ba para sa'yo?
1: I believe no.
0: Bakit?
1: Kasi mare, parang pag bumalik lang din yung taong yon. Kasi for me, ang pinagbe-base ko talaga doon is para ka lang nagbasa ng libro with the same ending.
0: Oh, sakit!
1: Ikaw ba, mare? Anong sagot mo sa katanungan natin?
0: Sa akin, it depends, mga ka-vibes. Depende sa kung paano kayo natapos nung unang beses. Kasi syempre, kung nag-chicha nung una, nag-chicha?
1: Chicha?
0: Kung nag-cheat, kung niloko ka niya nung unang beses, ay wag na wag mo nang babalikan. Dahil once a cheater is always a cheater.
1: Tama.
0: So it always depends kung paano kayo natapos. At dahil dyan, nagulat? Nagulat kayo ng daming chika dahil ang dami rin nating tawa. I love it.
1: Literal na, we ate and left no crumbs.
0: At dahil dyan, mga ka-vibes. Thank you, next. And you're still tuning in to your number one
1: Good Vibes station, GV99.1.

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Pabili! Pabili po!
9: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
10: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Mele Francisco.

0: shara, mga kapag. Mag-recap tayo sa ating mga naging chikahan ngayong hapon. Number one chismis natin kanina ay tungkol sa ating wedding ni Kumaring Basha.
1: Basha.
0: Si ating Bea ko.
1: Bea Alonzo ko.
0: And ating next topic ay ang love team daw. Power couple. Zina, Carmina, and Zoren. Ang mala red flag daw kuno, sabi ng ating mga commentators sa social media. Ang ating naging next topic, mga ka-vibes, ay kung paano daw nga ba nagde-define ang clean money.
1: Ang clean money. Definition ng clean money.
0: And next ay yung sexual assault case na ibinasura. At ang ating topic next ay ang pagbabalik daw ni Kim Soo-yoon, mga kavad, for the comeback. And of course, ang naging balikan ni na Ariana Grande and Ricky. Kahit may tumuto. Diba, naka-anim tayong chika ngayong hapon, DJ Ray.
1: Totoo yun, Mare. Ang dami nating chika ngayon.
0: Parang lagi and naman tayong madaming chika.
1: Yun nga, madami nga tayong chismis. And ikaw ba, Kumare, ano bang chismis na gusto mong napag-usapan natin ngayong hapon na to?
0: Ay, syempre, lalayo pa ba ako? Doon na ako sa naging comeback ni Ariana and Ricky.
1: Alam, Mare, akin yun eh.
0: Hindi tayo nag-uusap. Doon pala magkaiba tayo.
1: Okay lang yan. Kasi parehas talaga natin gusto may bumabalik.
0: Ay, hindi. Uy! Ikaw yun.
1: Ay, hindi. Ayoko na din. Ayoko na din na may bumabalik talaga, Mare ko.
0: Huwag mo akong idamay sa comeback-comeback na yan.
1: Ay, may bitter. Bitter siya.
0: Hindi yan para sa akin.
1: Para din naman sa akin. Ayoko nang bumalik. Gusto ko nang kumilala ng iba.
0: Bahala na daw yung naging ex niya.
1: Ang hot naman. Pero, Kumari, before tayo magtapos, gusto ko lang i-shoutout ang aking pinsan na si Riven Mas Basayo dahil graduation niya ngayon. And isa na siyang degree holder. Congratulations!
0: Cousin ni Razel.
1: Yes!
0: Malapit ka nang umapak sa
1: realidad.
0: Totoo. Galaw-galaw. Kung ako sa'yo ngayon, dapat kinakabahan ka na.
1: Tug-tug. Tug-tug.
0: Hindi, pero syempre, enjoy mo muna yan.
1: Yes, enjoy the moment, sister. Love ya.
0: At mga ka-vibes, yan ang ating naging chismisan ngayong Webes ng hapon.
1: And pakinggan nyo kami every Tuesday and Thursday, 3 p.m. to 6 p.m.
0: Kung saan triple ang chismis,
1: triple ang saya,
0: at triple ang kwentuhan sa
1: Tresmisan.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV99.1.
0: Bye-bye mga ka-vibes.
1: Bye-bye. Ingat. Love y'all.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, makasama niyo po ako hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya talong oras na naman tayo magkikwentuhan, talong oras na naman tayo magkukulitan. Kaya naman kung meron po kayong gustong batiin or song request ngayong Thursday, eh, pwede nyo na sa akin yan, isend sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibes Station. Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang iyong Thursday? Isang araw na lang pahinga na. Kaya naman, para sa mga nagde-day off dyan ng Saturday and Sunday, konting tiis na lang po. Pagtiisan nyo na yan. At 6 months na lang. Tama ba aking computation? 6 months ba? 13-month pain na. Huwag ka na mag-resign. Hintayin mo na yan. Kaya naman kung ikaw ay na-stuck sa traffic for today, naka-tune in ka ngayon sa GV99.1, eh send yun na yung mga song request ninyo, yung mga throwback, yung ano na ang patugtugin natin ngayon, yung mga 90s muna, yung mga nausong kanta noon, yung mga top hits noon, yun ang muna i-priority natin dahil Thursday ngayon. Eh alam nyo naman ang kasabihan, kapag Thursday it's throwback Thursday. Kayo ba ay napagod na ngayong week na to? Marami ba kayong ginawa? Naging productive ba ang week ninyo? Eh kung ganun man, congratulations! Ibig sabihin, meron tayong may progreso. Yan yung mga gusto natin, may mga progreso eh. May pagsulong ng konti eh. Kesa naman nakatambay ka, natulog ka magdamag, wala ka ng wala ka pang sweldo. Ayan naman, sige, basahin ko muna yung mga text messages bago tayo magchismisan ngayong gabi. Bago kayo mag-share ng inyong mga insights about sa topic natin for today, dahil wala pa tayong topic. Mamaya ako pa sasabihin yan. Ito galing kay Ma'am Aida Karanoo. Gandang gabi po. The energetic voice daw at tawang nakakawawa. Nakakahawa. Kapampangan yan. Walang age yan. Umpisa pa lang ng kanta, ang ganda na. Enjoy sa lahat ng nakikinig. Galing yan kay Ma'am Aida, galing kay Sir Norberto. 6 months na lang, Pasko na, yes. Konting-konti na lang. At malapit na ang Burr Months. Eh sana ang ating Pasko, ang ating Burr Months, pagdating ng Burr Months, eh magiging happy tayo. Magiging masaya tayo. Kasi may mga achievements tayo for this year. Yung mga gusto ninyong ma-achieve ngayong year na to, dapat maan mo na, makuha mo na. Kasi kailangan mo yan eh, para ganahan tayo. Para sa mga na-stuck sa traffic, sa mga nagpapagupi, nagpapaganda, nagpapapogi ngayong Thursday. Para sa mga nagsishopping, nasa palengke, ayan, nasa daan, nagja-jogging, nagwo-walking, gumagapang, sumisisid. Yan, happy listening po. At ako ang inyong background music for today. Yan, huwag kayong magsawa. Every Tuesday and Thursday naman tayo nagkakasakasama. Twice a week lang naman ito eh. Magtsigaan nyo na ako. Habang ako ay
ano daw? Ano daw, ano daw? Ano ba, guys, kung kayo ay nagkikrib ng pizza, tara na, order na sa Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Deli Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. At dahil dyan, eh, tuloy-tuloy na natin yung mga pangsayawan natin dyan. Siyempre, gusto ko yung mga pampagising eh. Alam nyo naman, pag kakasimula lang natin, eh, kailangan gigisingin muna natin ang ating mga diwa. And let's play the song. Awitin mo at isasayaw ko by BSTN Company. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Mele Francisco.

0: Narcotic Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf Ascoff.

natin for today. Mas gusto mo bang malaman ang totoo? O sadyang gusto mo na lang manatiling masaya sa hindi mo alam? Kaya diba meron tayong sinasabi na mas okay na hindi ko alam yung mga nangyayari. Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-501-6446. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At sabi dito ni ating kaibigan, nagparam daw sabi niya secret. Shoutout sa'yo, Angela. Kamusta ka na? Kasi ang tanong ko, mas gusto mo bang malaman ng totoo o sadyang gusto mo na lang manatiling masaya sa hindi mo alam? Yung mas mapayapa kapag wala kang alam. At sabi niya dito, secret daw. Pwede kasi secret. Okay. Hindi mo muna i-share. Shoutout sa'yo. Sana naghapunan ka na. Kasi ako hindi pa eh. Nagugutom na ako eh. At alam ko gustong gusto niya yung thirst

pinapatugtog ko yung mga 90s, 80s, mga Westlife, Backstreet Boys. Yan. Ay, ito galing kay... galing kay 9101. Hello DJ, pa shoutout sa mga anak kong magugulo na palaging nag-aaway na siya, Kuya Gian, Enzo, and Ramram. Huwag na kayo mag-aaway, please. Love you too. Ma-request naman po ng Mirror by Justin Timberlake. Thank you DJ. Alam mo, lagi sila nag-aaway kasi parehas lalaki. Ganun talaga pagbata. Pero pagtanda-tanda na niya, magkakasundo rin. Sino ba ang bully sa dalawa? Si Kuya Gian ba o si Ramram? Piling ko si Ramram ang bunso, no? At galing ito kay 2792. Good evening, DJ Clark. A.K.A. DJ Mood Swings. Ay, grabe siya, oh. Sabi ko na to once kay DJ Dada, may tanong lang ako, ano ang mas nakaka-turn off sa jowa mo? Pagpunta mo sa bahay nila, yung bangang Tupperware ang tabo nila? Ang timba nila ay lalagyanan ng pintura? Cup noodles ang baso? O yung panty? O yung panty? yung underwear ang panghugas ng plato nila. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa-request naman ng nga pala ng kantang When You Looking Like That. Ah, alam ko yung kantang yan by Westlife, When You're Looking Like That. Sige, play natin maya-maya. At sabi ni Angela, ayan na naman tayo sa edad. O syempre, ganun talaga. Pero alam mo yung mukha ka lang 25. Mukha ka lang 26 or 25. Ganun yung mga mukha natin eh. Alam mo naman kapag nasa... Basta ako nasa 25 pa lang ako, di na mandar eh. O sasagutin ko yung tanong ni Kuya Dudes. But it's okay. Sa akin, ang hirap eh. Cup noodles ang baso. Ano nga ba ang mas nakaka-turn off? Alam mo, baka kasi merong masaktan. Siyempre, hindi naman natin na... Ito, katuwaan lang po. Huwag po kayo masyadong... Huwag po natin masyadong yung dibdibin ng aking sasabihin. Pero sa akin, ang pinaka nakaka-turn off po. Siyempre naman yung... yung panghugas mo, yung underwear. Grabe naman kasi yun. Sino ba gumagamit nun? Panghugas mo ng plato, underwear?

Pinaka nakaka-turn off sa'yo sa mga tinanong mo sa akin. Maybe I'm a drifter. Saka ayaw ko pa yung isa pa, yung cup noodles ang baso. Toto, non-negotiable. Turn off talaga ako kapag cup noodles ang baso. Pasensya na po sa mga, pero totoo po yung sinasabi ko. May kanya-kanya po tayong paniniwala talaga. No? May kanya-kanya po tayong kaartihan sa katawan. Kapag ako ay nakita ko ay cup noodles ang baso ninyo. Legit. Yun na yun. Pasensya na po. Sabi niya, yung college friend ko, sabi niya, nakikinig pala. Sabi niya, masyadong in-hit kaya underwear. Sige, bigyan kita cup noodles next time. Yung cup noodles, oo, pero yung gagawin natin baso. Pwedeng gawin once, pero kung hugas-hugasan at gagawin talaga siyang baso for one year, negotiable talaga sa akin yun. Hindi talaga uubra yun. Promise. Inaan ako nag-arte-arte. Hindi talaga para sa akin. Sige, bigyan kita cup noodles. Sige po. Kailangan ko na noodles ngayon eh. Alam nyo ba, nagkikriba ako kahapon ng yung instant. Pwede ko ba sa yung lomi na instant. Alam mo kung saan pa ako napadpad para makahanap. No, wala po akong nahanap. Kahit saan pala, wala na yata talaga yung instant na lomi na yun. No? Yun talaga yung kinikrave ko eh. Wala. Inikot ko pa. Sa init ng araw kahapon. Kahapon ba no, isang araw? Basta punta pa ako kung saan dito sa baba, dito sa Balibago. Punta pa ako sa mga grocery. Naghanap lang ng lomi na yun. Wala talaga sila. Yun yung kinikrave ko eh. So, sobrang init, mga alauna yung buhaba ako para lang doon sa noodles na yun. Tapos wala akong nabili. Na lang, ang kwento ko lang. Mabilis mag-change ng mood. Shoutout sa'yo. Angelo Odebrer at kaya Ate Mitch David. Tama ba aking... tama siya nga. Sigurado ay nasa labas kayo. Nagdadrive kayo ngayon. At kung saan man kayo, huwag kayo basta-basta liliko. Bawal ang biglang liko. Ay, balik tayo sa topic natin for today. Bago tayo magbalik commercial break. Ano ang mas gusto... mas gusto mo bang malaman ng totoo? O manatili na lang ng masaya sa hindi mo alam? Eh, basahin ko muna yung mga text messages. Don't pretend you're sorry. No, good PM po, DJ Clark. DJ, pipiliin kong malaman ng totoo. Hindi dahil handa akong masaktan, kung hindi dahil ayoko nang mabuhay sa isang kasiyahang hindi pala po totoo. Mas mabuti ng isang beses akong umiyak dahil sa katotohanan kaysa sa habang buhay akong ngumiti sa isang kasinungalingan. Opo, DJ Clark, masakit malaman na niloko ka. Masakit malaman na hindi ka pala talaga yung pinili. Pero mas masakit ang maalala na naging masaya ka sa isang kwentong hindi naman pala totoo. Kaya kung may itatago man sa akin ng mundo, DJ Clark, sana hindi ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, kahit masakit, may pagkakataong kang maghilom. Pero ang kasinungalingan, kapag nabunyag, dinadala-dala mo ang sakit ng dalawang beses. Dinadala-dala mo ang sakit ng dalawang beses. Ang sakit na nangyari at ang sakit na niloko ka. Alam niyo mga kabayes, para sa akin, ako sa totoo lang, mas gusto ko nang mabuhay ng masaya sa hindi ko alam.
Lagi ko sinasabi, mas mabuti pang hindi ko nalaman kaysa iniisip-isip ko araw-araw yan. Kaysa hindi ako makatulog ng gabi, kakaisip bakit ginawa mo yon o bakit nangyayari sa akin to. Mas gusto ko na yung wala po akong alam sa totoo. Mabuhay ka sa kasinungalingan, okay lang para sa akin. Kaysa masaktan ako ng todo para lang dun sa katotohanan na hindi ko naman siguro deserve. Kaya mas okay na sa akin na wala po akong alam. Kasi ayoko nang masaktan solid. At ayoko nang isipin na gabi-gabi. At iisipin mo hanggang kailan mo dadalhin yung sakit ng katotohanan na yun. Kaya mas pinipili ko ho na mabuhay na lang ng masaya sa hindi ko alam. Dahil sabihin na natin takot ka kasi masaktan, DJ Clark, kaya sinasabi mo yan, oo, kasi ayoko. Ayokong magmukmok at ayokong mapuyat gabi-gabi at ayokong masira yung mental health ko para lang sa katotohanan na yun. Kaya naman mga boys, ako'y magbabalik and let's play the song If I Let You Go by Westlife. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Tayo na!

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 13, 40. At para sa mga winning numbers, 13, 40.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection. At ang topic natin for today, mas gusto mo bang malaman ng totoo o mas gusto mo nang manatiling masaya sa hindi mo alam? Mas okay na na wala kang alam, mas mapayapa yung isip mo kaysa naman malaman mo yung katotohanan. Ano mas gusto ninyo mga ka-vibes? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Time is running out and I'm still waiting. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibes Station. Ito galing kay Ma'am Gina Velasquez sa ating Facebook page. Sabi niya dito, sa isang mall dito sa Balibago, supermarket, DJ Clark, Tin Lomi Karin. Ay, di ako nakapunta dyan. Sige, hahanap ako. Pag nag-crave talaga ako, pupunta ako talaga. Pero grabe yung cravings na yun. Wala talaga ako pinili kahit alauna ng hapon. Talagang iniikot ko po yung Balibago dito. Maghanap lang yung instant lomi. Grabe talaga. Pero bibili ako pag ako nagawi dyan. Sige, basahin ko muna yung mga text messages tungkol sa ating topic for today. And galing kay 7649. Ako DJ, siguro mananatili na lang akong masaya sa hindi ko alam. Kasi may mga katotohanan kapag nalaman mo, hindi ka na makatulog ng payapa. Yun din yung aking sinabi kanina. Ang aking sagot dyan, sinagot ko na agad, na mas gusto ko pang na manatili na lang na masaya yung hindi mo alam, yung wala kang alam. Lagi ko din sinasabi na kapag hindi ka na masaya, sabi mo lang na hindi ka na masaya kung nasasabihin na meron ka ng iba. Mas gusto ko na yun. Kasi alam ko, magtatanong ka rin naman sa isip mo, ano ba yung pagkukulang mo? Ano ba yung nangyari? Bakit ka nawalan ka na ng gana? Yan yung yung okay lang yun. Pero kapag may third party, siyempre mag-iisip-isip, hindi ka makatulog. Yun yung maayaw ko. Kaya mas gusto ko na lang manatili ng masaya. Yung tipong wala kang alam, yung tipong mapayapa isip mo kaysa naman malaman mo yung katotohanan. Malaman mo kung anong nangyayari, mas lalo ka masistress, mas lalo masisira yung mental health. Yun yung lagi kong sinasabi. Please, wag ko nang malaman, okay na ako. Ayoko nang malaman yung totoo.

Ito galing kay 1011. Good evening po, DJ Clark. Alam ko kung bakit pipiliin kong malaman ng totoo. Kasi hindi ako natatakot sa katotohanan. Ang kinakatakutan ko, yung panahon na naging masaya ako pero ako lang pala ang hindi nakakaalam po ng totoo. Yung habang buong puso ako nagtitiwala, may mga taong ngumingiti sa harap ko pero iba pala ang ginagawa sa likod ko. Masakit ang katotohanan, oo. Pero mas masakit ang maramdaman mo na niloko ka habang buong puso kang naging totoo. Kaya kung masasaktan man ako, sana dahil sa katotohanan, hindi dahil sa kasinungalingan na pinapaniwalaan ko ng matagal. Dahil sa huli, DJ, mas madaling tanggapin ang sakit ng katotohanan kaysa sa mabuhay sa isang masayang kasinungalingan na isang araw ay guguhurin niyo.

Ito, another texter from 5694. DJ, ang pinakamahirap, hindi yung nalaman mong nagsisinungaling sila. Ang pinakamahirap ay yung lahat ng masasayang alaala, bigla mong kikwestiyonin kung alin ba yung totoo at alin ba ang hindi. Alam mo, oo nga, no? Kapag... kasi, oo nga, napaisip ako. Siguro, case-to-case basis na lang. siguro depende sa gravity ng kasinungalingan, depende rin sa gravity ng katotohanan. Ito galing kay 3146. DJ, mas pipiliin kong malaman yung totoo, hindi dahil gusto kong masaktan, kung hindi dahil gusto kong malaman kung saan ako tunay na nakatayo. Kasi ang tao, kaya niyang harapin ang sakit, pero ang pinakamahirap harapin ay yung pakiramdam na buong puso kang naniniwala. Tapos isang araw, malalaman mong ikaw lang pala, ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Hindi mo kikwestiyonin ang taong nagsinungaling. Kikwestiyonin mo rin yung bawat alaala, bawat pangako, bawat mahal kita. Kung alin ba talaga ang totoo. Kaya kung may pagpipilian ako, katotohanan na lang, DJ Clark. Dahil ang katotohanan, kahit masakit, nagbibigay ng pagkakataong magsimula ulit. Pero ang kasinungalingan, habang tumatagal, lalo nitong ninanakaw ang tiwala, ang oras at ang puso mo. At yun ang hindi na maibabalik pa. Parang nare-realize ko, parang nag-iiba na aking perspective sa buhay, na parang mas gusto ko na lang din malaman yung totoo, pero in time, pero hindi naman on the spot, diba? Kasi ang hirap naman kasi na malaman mo agad-agad, hindi ba pwedeng sa dami ng iniisip natin, sa dami ng problema na dumarating natin sa buhay, pwede bang isa-isa na muna? Huwag ka na muna sumabay. Kasi meron tayong, di ba may ito na experience yun na rin naman to. Kapag may problema ka, then meron kang partner na sa, nag-share ka sa kanya ang lahat-lahat, ano yung problema mo sa buhay. Pero bigla ka niyang parang sasabihin na, bakit ako? Pwede na bang tama na muna? Hanggang dito na lang muna tayo. Hindi ba pwedeng isa-isa na muna? Yung iba kasi gusto nila, sabay na eh. Nasaktan ka na, sasaktan ka pa lalo. Na-experience yun, no? How can I perform if you're not there? Meron akong nakausap, parang para daw isang sakit na, isang bagsakan na, para isang iyakan na lang daw. Kaya sinabay niya na yung breakup niya. Kasi hindi niya kayang makipag-partner sa puro problema ng partner niya.

DJ para sa akin, mas gusto ko nang malaman ng totoo kahit gaano kasakit. Kasi ang katotohanan may katapusan ng sakit. Pero ang kasinungalingan habang tumatagal, lalo kang nilulubog. Pero bakit mo alam na kasi hindi naman natin alam kung yung ipinapakita ng isang tao puro kasinungalingan lang, kung hindi niya talaga sasabihin ang totoo. Paano mo malalaman?

Galing kay Mama Jenna. Sabi niya dito, the more you get hurt, the more you learn from those experiences. You can learn from them. Maybe it may it be bad or a good experiences. The most important part is you learn po. Siguro yung bad and ang good experiences na yan. Kami tayong matututunan. Pero ang aking pinupunto dapat dahan-dahan. Huwag mo nasaktan yung taong alam mong may pinagdadaanan parang problema. Kaya mga kabayag, para sa mga kaka-tune in pala, ang topic natin for today, mas gusto mo bang malaman ang totoo o manatiling masaya sa hindi mo alam? Pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At dahil dyan ako'y magbabalik maya-maya, play muna tayo ng one more song bago tayo bumalik. Let's play the song. Let's play the song For All of My Life by MYMPM. Once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

Guys, babasahin ko muna yung mga last text messages tungkol doon sa ating topic for today. Listen to these words. Sabi ni 9874. Good PM po, DJ Clark. Alam mo kung anong mas masakit kaysa sa katotohanan. Yung ma-realize mo ang buong panahon na masaya ka. Ikaw lang pala ang hindi nakakaalam ng totoong nangyayari. Habang ikaw, buong puso ka nagtitiwala. Habang ikaw, gumagawa ka ng plano para sa kinabukasan. Habang ikaw, pinagdarasal mo ang taong akala mong totoo. Totoo siya naman pala, matagal nang may itinatago. Kaya kung papipiliin mo ako, katotohanan na lang, DJ Clark, kasi kahit isang bagsakan akong masaktan, kasi ang sugat ng katotohanan naghihilom, pero ang sakit ng kasinungalingan, paulit-ulit kang binabalikan tuwing maaalala mong naging totoo ka sa taong hindi naman naging totoo sa'yo. Para sa akin, DJ, mas mabuti tang masaktan dahil sa katotohanan kaysa maging masaya sa isang kasinungalingan. Kasinungalingang isang araw ay guguhurin yan. And I'll never forget your love. And ako, naiintindihan ko na mas, kung sino nga ba naman gustong mabuhay na puro kasinungalingan. At lahat po nang ipinapakita, ikikwestiyonin mo lahat ng yon. Totoo ba yon? Totoo ba naging masaya ka sa paglabas natin? Totoo bang masaya ka kapag kasama mo ako? Totoo bang yung mga pinaplano mo para sa ating dalawa, ay totoo ba lahat ng yon? Yun yung mahirap na question kapag nalaman mo talaga ang totoo. These are all the many changes in my life. Galing kay 2147, DJ, kung ako'y tatanungin mo, pipiliin ko nga manatiling masaya sa hindi ko alam. Hindi dahil gusto kong lokohin ang sarili ko, kung hindi dahil may mga katotohanan kapag nalaman mo, hindi ka na makakatulog ng mapayapa. Minsan ang katahimikan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa mga sagot na nasisira lang ng sa puso mo. Kung wala namang magbabago ang katotohanan, kung sakit lang din ang mararamdaman ko, baka mas pipiliin ko na lang na ang bawat araw na payapa akong umingiti. Dahil sa huli, DJ, hindi lahat ng katotohanan ay nagbibigay ng kapayapaan, at may mga pagkakataong ang hindi mo alam, siya rin pala ang magpoprotekta ng puso mong pagod ng masaktan. Kaya siguro naiisip ko na mas gusto na nakuha niya yung punto ko. Parang same lang tayo punto. Kasi dahil sigurong pagod na pagod ka na sa dami mo nang iniisip, kaya mas pipiliin ko sigurado mas manatili na lang akong masaya kaysa malaman ko pa yung katotohanan. I am not a preacher. Hindi dahil takot ako sa sarili kong multo, kung hindi dahil ayoko na lang nang may mga iniisip pa. Kasi para sa mga edad natin ngayon, mas okay na ang less drama. Ayaw mo na ng drama, ayaw mo nang dagdagan yung mga iniisip mo, ayaw mo nang masaktan pa, dahil hindi po tayo bumabata ay tumatanda tayo. Kaya mas pipiliin natin ng peace of mind. Kahit na mabuhay man ako sa kasinungalingan, okay lang. Kasi nakakapagod na rin yung araw-araw mong iniisip. Stress ka na sa lahat, dadagdag ka pa yung katotohanan na yon. Paano mo pagsasabayin yung mga problema na yon? So just look up in the sky and you'll find out why. Kaya naman
mga ka-vibes. Oras na. It's now 8:57 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ngayong gabi, napag-usapan natin yung tanong na mas gusto mo bang malaman ng totoo o manatili na lang sa nang masaya sa hindi mo alam. At iba-iba man yung makasagot po natin. Parang isa lang ang naging paalala, yung paalala. May mga taong pinipili yung katotohanan dahil naniniwala silang mas mabuting masaktan sa totoong sa totoo kaysa mabuhay sa kasinungalingan. At meron ding pinipiling natiling mapayapa dahil alam nila hindi lahat ng katotohanan ay kayang dalhin ng puso sa tamang panahon. Siguro ang pinakamahalaga ngayon, yung maging handa ka kung ano man yung pipiliin natin. Dahil yung katotohanan or katotohanan ay minsan maaaring masakit.

natin ito, laging napipigilan ang katotohanan na lumabas balang araw. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi naman natin itinatago. Siguro barang araw, malalaman at malalaman po natin ang katotohanan. Pag nalaman natin yung katotohanan na yon, hindi na tayo masasaktan eh. Kasi fade na. Yan lang naman ang ating topic for today, yung mga pinag-usapan natin ngayon. Sana kahit papaano, yung mga insights natin. Ang dami rin ako na-realize sa inyo. Dahil iba yung perspective ko sa mga perspective ninyo, mga kabayos. At hindi tayo para-para at dami kong natututunan sa mga messages ninyo na mas mahalaga pa rin talaga yung katotohanan. Pero huwag pagsabay-sabayin. Abangan niyo po ako every tuloy nakalimutan ko na. Ano ba yung time slot ko? Every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark na nagpapaalala na hindi natin kontrolado ang lahat ng katotohanan ng darating sa buhay natin. Pero kontrolado natin kung paano tayo babangon pagkatapos nating harapin lahat ng problemang darating sa atin. And let's play the song. I Lay My Life on You by Westlife. And this is GB 99.1, Your Good Vibes.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Tayo

oras sa buong Pilipinas, 6:30 na ho ng umaga. Welcome to the show that is ready to give you what you need to know and provide you good vibes at the same time. Pambalansi ba, ano? Anong babadtripin ka pero lalambingin ka. Ganun tayo eh. Mapamwisit na mo eh. Oh, the spice of life, sabi nga nila. Mga ka-vibes ngayon ho ay araw ng Friday. It's Viernes Day today. The 17th of July 2026. Tatlong oras na naman ho tayo magsasama. Kapag late si KG Boy, kulang sa tatlong oras. Pero at least buong buo ang ating legal vibes mamayan. Tabayanan ho ninyo ha. From 8 to 9 in the morning, kasama si Attorney Will Rivera. Oh, may mga greetings at requests. Ano bang ginagawa nyo? Ipadala nyo na yan sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: We got good vibes and headlines here about the morning roundups on a spawn at 6:46 ng umaga. Welcome to our Friday episode of the morning roundup. Ngayong araw ho ng malamang Friday episode. E di araw ngayon ng ano? Thursday. Araw ho ngayon ng Biyernes. Natapusan na ho ng work week. Work week ha? Work week. O, correct nyo na naman ako. Natapusan ng work week. Bukas ay weekend na ho. Ano? It's the 17th of July, 2026. Ako po si KG Boy. Tuli po kayo sa programang The Morning Roundup. You can enter through so many doors. Yan. Sa magitan ho ng siyempre radio, GV99.1 at sister station natin, ang GVM 792 naglilingkod sa bayan. Maaari din ho kayong tumutok sa magitan ho ng ating Facebook Live. Yan. Panoorin na ho ninyo ang programa at mag-good morning naman kayo sa akin. That is facebook.com/GV991. Pati na rin ho ang Facebook ng GVM. Nandyan doon kami. At syempre, sa ating ho online audio streaming, mixlr.com/GV-99-1 and Radio Garden. Mga kabibes, ano ba ang magiging lagay ng panahon natin ngayong araw ho ng Friday? Meron ho bang bagyo? Ang sagot, wale. Pero. Ito na nga. Alam nyo ba na yung minomonitor ho na low pressure area ng PAGASA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility has a high chance of developing into a tropical depression within 24 hours. Ito ho'y nilabas nila kahapon ha, Thursday. Pero base ho sa pinaka-latest ho na update mula ho sa Daily Weather Bulletin ng PAGASA, mukhang tuluyan na nga ho itong naging tropical depression. Ito ho isang tropical cyclone outside the Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. today. Ito po isang tropical depression na located at 2,965 kilometers east po ng southeastern Mindanao with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay northwestward slowly. So bukod ho dyan, meron ho tayong southwest monsoon na nakaka-apekto ho sa extreme northern Luzon. Actually, yun talaga yung nakaka-apekto sa atin. It's the southwest monsoon, ano? At magdudulot ho yan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, and Babuyan Islands. Habang partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers and thunderstorms or thunderstorms ang aasahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. And ho, pinakalatest mula ho sa PAGASA, 6:49 ang oras sa buong Pilipinas. Instant shoutout na. Ang bilis-bilisan eh. Nalate na nga ako. Pipetiks-petiks pa ba ako? Diba? Hindi pwede. Oy, text kayo sa akin ha. Kung sakali, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Okay. Magandang morning, Kai. Ati Riza Gamboa, sabi niya, happy Friday, good morning KG, Attorney Will na naman, tama ka dyan. Feeling ko papasok naman si Attorney Will. Wala pa kasi siya ngayon dito eh, pero feeling ko papasok naman siya. Hello kay Nanay Pines Jackie, good morning and God bless you too. To Ma'am Aida Carano, magandang umaga po sa inyo na binabati si Nanay Pines at saka si Ate Riza at si Gianna Mirela Zapata. Hello kay Joy T. Pa-shoutout out to Hannah, Uel, Jelly, Jimwell, and Mommy Joy. Magandang umaga to your whole family who are tuned in. Thank you. Kay paring Paltep Joseph, magandang umaga at sa lahat daw ng empleyado ng Clark Development Corporation, good morning to you guys. And to Kimberlyn Ditiglao. Sabi niya, thank God it's Friday. Listen to your station while on the way to school with Daddy Sir Don Don Parastiglao. Take care everyone. God bless you too. Ma'am Aida, good morning. Aldrin Eliseo Janello. Sabi niya, pa-shoutout, masarap na pares ngayon. Ah, masarap ang pares ngayon. Pero ako parang, ako lang naman to ha, hindi ko masyado siyang trip. Feeling ko uling mebandal ko itang last Paris atikman ko. Sobrang daming mantik. I ordered Paris to go. Pina-take out ko siya, di ba? Pagdating sa bahay, nasa taas yung, as in, makikita mo talaga, no? Yung kalahati ng container mantika. Hindi ko alam kung, kasi Paris, di ba, baka yan, no? Baka mataba yung baka, umibabaw. Siguro, alam ko, malapit lang naman sa bahay na yan. O 15-minute drive lang naman yun kung mata-traffic siya. Pero, hindi ko kinain. Anyway, sige. Baka mali lang ang pinagbilang ko ng Paris. Hello kay Paolo Bibar na driver daw ngayon. Good morning. Kay James Nakpil Centeno. Impeka masayang Aldo, karing dakalamaki pagobra, mabuhay tamungan po, milabas na naman ng 1 week, o nga. Kaya sulitin ho ninyo ang inyong weekend. Ano ba mga plano nyo bukas? May mga lakad ba kayo? O kayo yung mga napagod ng Monday to Friday at gusto nyo na lang talaga manahimik? Magpahinga. Sabi ni Kimberly, mine white jacket. Ako, minsan-minsan ko na nga lang ilabas sa aparador ko to. Mamine mo pa ba? Minsan-minsan, oh, diba? Oh, wow! Wow! Diba? Buti nga, hindi amoy naptali. Kasi ano na eh, papansin ko, naka-display na lang sa cabinet ko, kaya nag-ano tayo, jacket tie today. Oh, tapos pagkasuot ko, ayun, pawis na pawis. Alam mo naman talaga eh. Ano? Sa Japan ka ba, boy? Hello to Ma'am Reese Felicitas. Happy Friday to you too. Pag-greet ako mga kids sa sina Pia, Patrick, and Teacher Ria. We hope you have a great day today. Oh, thank you. And I hope you guys have a fantastic day as well. And not just today, but for the whole weekend, okay? Hello to Mark Rolian. Long time, no bate. Shout out daw sa anak niya na si Maya Katana. Tama ba ang pronunciation ko? Is it Maya or Mia? Shoutout din daw sa mga co-teacher niya sa Dau Elementary School at sa mga students daw niya. Good morning. Thank you, Sir Mark Royan. Hello to Chini Bautista. Good morning din to you. To Ma'am Aida, happy birthday daw kay Miracle Joy de la Cruz. Happy birthday. And to those who are celebrating their birthdays today. Ang dali, nag-remix na naman ako ng kanta. Sapa-sapa. One more time. Happy birthday! My birthday wish for you is may you receive a lot of blessings and a lot of good news today. And may you feel so much love from your friends, your family, and someone that you want that love coming from. Basta, naway makaramdam ka ng pagmamahal mula sa iyong pamilya, mga kaibigan at kaibigan. So, ngayon, kung wala kang kaibigan, magkaroon ka nawa ng kaibigan. Tapos pag nag-away ako, susisihin. Wish-wish ka pa kasi, DJ KJ. Nanahimik ko, walang single. Sabi ni Chini, madami tayong lakad, KJ Boy. Apat daw sila. Wow! Mahilig ka rin bang tumuhog ng lakad? Ako ganun din ako eh. Kapag ako ilalabas ng bahay, kung maaaring marami akong ma-accomplish, I will do it. Ayoko yung pabalik-balik, di ba? Kung may mga lalaka rin ako, like for example, sa Angeles City. Kung may mga pupuntahan ako dapat, hindi lang pwedeng isa. Di ba? Or wala, pwede namang isa. Wala, kung wala ka naman talaga ibang pupuntahan. Pero gusto ko yung nakaschedule na isang tuhugan lang. Ayoko yung pabalik-balik. I want to be very efficient with my time. Diba? Hello to Marlon Pamintuan, Manalo, maganda umaga sa iyo. Ay, tipong, kung meron akong spare time, kahanap ako ng kaibigan naka-online. Kung matagal ko hindi nakakausap, ayayin ko magkape. O, ganun. Diba? Ganun dapat, guys, ha? Hindi yung mangangamusta kayo ng kaibigan nyo pag mangungutang kayo, may kailangan kayo. Diba? You catch up. O, yung simpleng kwentuhan lang, diba? Itong mga to, eh. Oh, may na inasasambid sa inyo. Oh. Okay. Na ano ka ngayon? Naalala mo, may utang ka sa kaibigan mo. 6:56 ang oras of ang Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na ho tayo sa ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Department of Health, tiniyak ang kaligtasan ng deworming program matapos ang inaiulat na pagpanaw ng isang grade 4 learner.
1: The morning round of headlines.
0: PNP Highway Patrol Group inaresto ang tatlong suspects sa umano'y rentang ay scheme sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: China University sa China tinanggal ang kontrobersyal na ulat na umaangkin sa Batanes Islands ng Pilipinas sa kanilang website.
1: Headlines.
0: At Environmental Task Force kinuwaso ng Estados Unidos kaugnay ng umano'y pagpasok ng e-waste sa Subic Bay Freeport Zone.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Tiniyak ng Department of Health o DOH na ligtas at epektibo ang pambansang deworming program matapos ang naiulat na pagpanaw ng isang grade 4 learner sa 13 Martires City, Cavite. Kasunod ito, nagbabala naman ang kagawaran laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng pangamba sa magulang at komunidad. Ayon sa DOH, ang albendazole na ginagamit sa deworming program ay matagal ng bahagi ng mga hakbang pangkalusugan sa bansa at inirekomenda na rin ng World Health Organization. Dagdag pa ng kagawaran na maaaring makaranas ang ilang bata ng banayad na reaksyon matapos uminom ng gamot tulad ng pananakit ng tiyan, lagnat o maralas na pagpupo. Ngunit karaniwan itong pansamantala at patuloy na minomonitor ng mga health worker. Samantala, inatasa naman ng DOH sa mga health worker at lokal na pamahalaan na tiyaking nasusunod ang mga safety protocol sa pagpapatupad ng programa sa mga paaralan. Samantala, nagpapatuloy ang Joint Investigation of Philippine National Police at Department of Education upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagpanaw ng mag-aaral. Narawagan naman ang mga otoridad sa publiko na iwasan muna ang pagbibigay ng sariling konklusyon at hintayin ang opisyal na resulta ng imbestigasyon upang maiwasan ang pagkalat na maling impormasyon at hindi kinakailangan pangamba.
1: The morning round of headlines.
0: Ganoon na rin siguro sa mga kasama ho nating mamamahayag. May narinig ko ng isang araw, balita niya. Isang grade 4 learner pumanaw dahil sa deworming. Hindi ho yun accurate. Dahil dapat ang binabalita pumanaw matapos ang deworming. Kasi hindi conclusive na ang dahilan ng pagpanaw ng bata ay ang deworming. We have to be very careful, lalo na kung mga programa naman yan ng pamahalaan. Halimbawa, nung panahon ho ng Dengvaxia, naalala ho ninyo yun, ang dami hong mga magulang na trauma sa pagpapa-inject ng kanilang mga anak sa mga center, mga health center. Pati yung mga ibang sakit na kailangan ho nila ng proteksyon, hindi na ho sila nagkaroon ng proteksyon dahil yung mga magulang, generalize yung problema. And then, right after that, ilang taon, nagkaroon ng resurgence ng polio sa bansa. Naalala ho ninyo? And ako, nire-relate ko dahil yung mga ibang magulang tumigil sa pagpapa-inject. Imbis na maprotektahan yung mga bata, 'di ba? Ang dami ho nagka-problema ho noon. No, so we have to be very careful. Let's wait for the investigation. Although sinasabi ng Department of Health, this was already approved by the World Health Organization. And it might be an isolated case dahil nga sa tinagal-tagal ng deworming, ngayon lang tayo nakabalita ng ganito na may pumanaw after nung deworming activity. So let's not jump to conclusions. Hintayin ho muna natin yung Department of Health, yung Department of Education, yung PNP to investigate. And then right after, hindi naman siguro nila patatakpan to. Diba? Gugustuhin ba nilang mapahamak ang mga kababayan ho natin, mapahamak lalong-lalo na mga bata? I don't think so. So let's be careful in spreading information. And let's wait. Let's be patient. No? Hintayin natin yung kanilang isasagawang investigasyon. Okay?
1: The morning round of headlines.
0: Inaresto ng PNP Highway Patrol Group o PNP HPG ang tatlong individual na umano'y sangkot sa rentang ay scheme sa Angeles City. Ayon sa mga otoridad, ginagamit umano ng grupo ang pag-upa ng sasakyan bilang paraan upang makakuha ng o makuha ang mga ito mula sa kanilang mga may-ari at hindi na ibabalik pa. Isinagawa ang pag-aresto sa mga suspects sa isang parking area ng isang commercial establishment matapos ang sinagawang operasyon ng PNP-HPG. Batay sa imbestigasyon, isa sa mga biktima ang nagpaupa ng sasakyan na hindi na umano na ibalik matapos gamitin ng mga suspect. Sinabi ng PNP-HPG na may isang babaeng miyembro umano ng grupo na nakikipag-ugnayan sa mga car rental owner upang mapagkatiwalaan ang kanilang transaksyon. Matapos makuha ang mga sasakyan, ibinebenta umano ang mga ito sa mababang halaga gamit ang mga peking dokumento. Samantala, sinusuri pa ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng mga suspect sa iba pang insidente ng panlilinlang kabilang ang umano'y cash-in cash-out scam na nakaapekto sa ilang maliliit na negosyo sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Nagpaalala naman ang PNP-HPG sa publiko na maging maingat sa mga transaksyon at gumamit ng mga security measure upang maiwasan ang pandoloko at makatulong sa imbestigasyon sakaling magkaroon ng insidente. The morning, inalis ng Jinyan University sa China ang isang kontrobersyal na ulat mula sa kanilang website matapos itong magdulot ng reaksyon kaugnay ng pahayag tungkol sa Batanes Islands ng Pilipinas. Ayon sa monitoring group na Sea Light, tinanggal ang naturang artikulo nang walang inilabas na opisyal na paliwanag, paglilinaw o pagbawi mula sa universidad. Ngayon, sinabing nananatili pa rin ang kopya ng ulat sa ilang media outlets sa may kaugnayan sa pamahalaan ng China, kabilang ang Global Times. Batay sa nilalaman ng artikulo, tinalakay ng ilang Chinese scholars ang mungkahing palakasin ng presensya ng China Coast Guard sa karagatang malapit sa Batanes kaugnay ng kanilang pananaw sa usaping teritoryo. Nagbabala naman ang Sea Light na maaring magpatuloy ang mga aktibidad sa lugar depende sa magiging kondisyon ng panahon. Samantala, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lanzaro na mas binibigyang halaga ng Pilipinas ang opisyal na posisyon ng pamahalaan kesa sa mga pahayag ng mga individual na akademiko. Tiniyak ng kalihim na mananatiling matatag ang bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa teritoryo alinsunod sa 2016 Arbitral Award. The morning, round of headlines. Inwasyon ng environmental group na End E-Waste imports ang umano'y patuloy na pagpasok ng electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos patungo sa Pilipinas, partikular sa Subic Bay Freeport Zone. Kasunod ito ng pulong na pinangunahan ng Bureau of Customs o BOC upang talakayin ang issue ng mga kargamentong pinaniniwalaang naglalaman ng e-waste na ayon sa grupo ay posibleng lumabag sa pandaigdigang pamantayan sa pamamagitan ng mapanganib na basura. Ayon kay Jam Lorenzo, Deputy Executive Director ng Ban Toxics, kailangan umanong masuri ang naturang mga shipment dahil may kaugnayan ito sa mga probisyon ng Basel Convention, isang pandaigdigang kasunduan ukol sa paggalaw at pagtatapon ng hazardous waste. Batay sa tala ng grupo, umabot umano sa 234 container ng hinihinalang e-waste ang nakapasok sa Subic mula noong nakaraang taon. Samantala, tinutulan ng End E-Waste Imports ang pahayag ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na mga recyclable materials lamang ang laman ng mga naturang kargamento. Iginiit ni Lorenzo na kinakailangan umano'y mas mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon upang maiwasan ang posibleng paggamit sa Pilipinas bilang destinasyon ng mga basurang nagmumula sa ibang bansa. The morning, at yan na nga ho ang ating unang batch ng headlines today. Tabayan na natin top 3 headlines later. Pahabol na pabate kay Nel Suba. Shoutout daw sa kanyang wifey, Ma'am Adeline, and a dance happy birthday sa kanyang mama na si Rose Ocampo Suba. Thank you and God bless din po sa inyo. Happy birthday po! Hello din kay Catherine Santos. Nakasama niya ngayon sina Karen Santos, Diane Vesio, Glare Grady, at Shielo Ongue na nakikilig daw ng GB. Good morning, Eid po, at God bless po sa inyo. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. I'm Sheik, brought to you by Pag-ibig Fad. Mga ka-vibes, so babalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GB 99.1 at GBAM 792. Naglilingkod sa bayan. 7:06, I'm Sheik, brought to you by Pag-ibig Fad.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka rin supermom o busy working woman at todo kayod, kalupa ko, pota, apapansinan mo na naman ang mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya, makiramdam ka pa sis. Aliyah, basta-basta, ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Pota, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, mitaw lika, karing peka masanting a moments king bie. Pilian me, ing Hemerate FA, uling atin yang 60 mg of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010. Istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy, at sasaw bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, ing kekayong full potential. At pati ing kekayong best self, aldo-aldo. Mag-Hemerate FA na. Ing blood vitamin, asa saup, makaiwas, keng lata, liliw, at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron, plus pyridoxin, vitamin B6, plus cyanocobalamin, vitamin B12, plus folic acid, is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayo na.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
3: Kamusta mga ka-vibes? Minsan hindi natin namamalayan. Napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: You are currently listening to GV 99.1.
9: Your good vibes.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
25: Para bang tinatawag ako ng daga.
26: This is Sky Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Mga ka-vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
2: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

0: Oras sa buong Pilipinas. We got 10 minutes before 8 in the morning, mga ka-vibes. We're live right now for our second podcast today. Join me. We got facebook.com/GV991. We got the Facebook Live of GVAM. We also have mixlr.com/GV-9-1 and Radio Garden. So many ways now you can listen to our headlines for today. And, you know, interact with me. Anything that you want to say regarding the headlines that you have read for our first podcast. O yung mga marinig ho ninyo mga headlines ngayon. At syempre, huwag niyo makakalimutan. Ito, I'm sure. I promise you. Merong legal vibes ngayon kasi andito na si Attorney Will. Aga-aga ni Attorney Will. Kayo mag-alala sa mga may katanungan legal. I-ready nyo na dahil ready na si Attorney Will Rivera para sa inyo. We're 10 minutes away from legal vibes, by the way, ha? So, you can send them in advance kung meron kayong legal queries. If you are facing something or about to face something legally, you want to get his professional counsel. Text nyo ako. O kaya naman, if there are any curiosities about what's happening in the Philippines legally, then let us know. Sigurado may sagot si Attorney Will sa inyo. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Let me just give you a heads up before we go deeper into the show, ha? Alam nyo ba? Siyempre, hindi nyo pa alam. Ito na nga, sasabihin ko na nga sa inyo. According to the Department of Energy, pero sandali ha, hawak kayo sa mga upuan ninyo, ha, lalo sa mga motorista dyan. We are facing another increase sa mga presyo ng mga produktong petrolyo by next week. The Department of Energy, Director Rino Abad, told reporters yesterday that fuel prices could see an extra large adjustment. That's his term, ah. It was he who used that term, extra large adjustment, on July 21. With increases potentially hitting over. Handa na ba kayo? 10 pesos per liter. Abad said the Department of Energy is set to hold a meeting to discuss the reinstatement of stricter fuel pricing measures and renewed geopolitical tensions in the Middle East. And it remains unclear whether oil companies will be invited to participate in the meeting. Pero after the first three trading days within this week, isa hong presidente ng isang industry player, isang oil company in the Philippines, si Leo Bellias, indicated potential price hikes of 9 pesos to 10 pesos per liter for diesel, 3.50 pesos to 4.50 pesos per liter naman sa gasolina. At hanggang ngayon, wala pa rin suspension ng excise tax for these petroleum products. Ano na, dear government? What do we plan to do? Miss na umigi, ano? Dito natin napapatunayan na talagang nakaangla ang ekonomiya natin sa geopolitics. Ano? Ako po. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. I mean, di ba natin pwedeng... We have a lot of natural resources. Can't we focus or refocus or pivot ang pag-harness ng electricity sa mga renewable energy natin? Diba? Hydropower, we have the wind, we have the sun. Ilang oras na kasi nagang araw sa Pilipinas. Diba? 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Of course, if you're craving for pizza, I suggest kayo ho'y subukan ho ninyo ang Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. They're gonna be open for franchise again, and this would be very soon, so stay tuned and follow them on Facebook, Del Chizo Pizza. Okay. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. If you have any greetings or requests and questions for Legal Vibes, do let us know. Send them over. Again, that's 0967-069-5768 or 0908-516-4466 or go to facebook.com/GV991. For now, it's time for our top three headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Pampanga PDEU at Mabalacat City Police dinakip ang isang high-value drug suspect sa Bybus operation. Mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam ng mga otoridad.
1: The morning,
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naghain ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng obstruction of justice complaint.
1: The morning, roundup headlines.
0: At PNP at CIDG Bataan, nakasamsam na mahigit 22 milyong pisong halaga ng kontrabandong langis sa dinalupihan. 8 suspect arestado.
1: The morning, roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines.
1: Here. The morning, roundup headlines.
0: Nagresulta sa pagkakadakip ng isang high-value drug suspect ang Bybus operation na ikinasa ng Pampanga Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, katuwang ang Mabalacat City Police sa Sitio Mawake Malati, Barangay Mawake, Mabalacat City. Narecover ng mga operatiba mula sa suspect ang humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang mahigit 400,000 piso, kasama ang umano'y marked money na ginamit sa operasyon. Inihahanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Pampanga Police Provincial Director Police Colonel Ricardo David, magpapatuloy ang pinaigting na anti-illegal drug operation ng kapulisan upang mapanagot ang mga sangkot sa bentahan ng illegal na droga at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan.
1: The morning, roundup headlines.
0: Naghain ng counter-affidavit si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Office of the Ombudsman bilang tugon sa obstruction of justice complaint na may kaugnayan sa kontrobersyal na pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo. Kinumbirma ng Office of the Ombudsman na natanggap nito noong Miyerkules, July 15, ang counter-affidavit mula sa kampo ni Cayetano. Ayon sa mga nagrereklamo mula sa koalisyong Tindig Pilipinas at iba pang grupo, umano'y binigyan ng proteksyon at tinulungang makaiwas si De La Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon at kampanya kontra illegal na droga. Samantala, kabilang din sa mga inireklamo sina Senator Robin Padilla at dating acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Gayunman, hindi pa naglalabas ang penal desisyon ang Office of the Ombudsman habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa mga isinumiteng dokumento at pahayag ng mga sangkot. Dahil dito, patuloy na isinasagawa ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation upang matukoy kung may sapat na batayan para sampahan ang kaso sa korte ang mga inirereklamo. Dadakip naman ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 3 at CIDG Bataan ang 8 suspect matapos ang operasyon laban sa umano'y iligal na pagbebenta at paglilipat ng mga produktong petrolyo sa dinalupihan Bataan. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 22 milyong pisong halaga ng kontrabandong langis na umano'y ibinibenta ng walang kaukulang pahintulot. Ayon sa ulat ng kapulisan, isinagawa ang entrapment operation sa Barangay San Benito matapos matukoy ang umano'y bentahan ng langis nang walang kinakailangang pahintulot mula sa Department of Energy o DOE. Sa pagpapatuloy ng operasyon, natunto ng mga otoridad ang isang imbakan kung saan nahuli umano isang o ang ilang suspect habang inililipat ang kargamento mula sa mga sakyang ginagamit sa paghahatid ng petrolyo. Narecover sa lugar ang malaking halaga ng mga produktong petrolyo na pinaniniwala ang bahagi ng ilegal na operasyon. Samantala, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa mga naarestong suspect dahil sa umano'y paglabag sa mga regulasyon sa pagbebenta at paglilipat ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito, tiniyak ng kapulisan na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga iligal na gawain na nakaapekto sa lehitimong negosyo sa bansa. Mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas. It is now 7:59 ng umaga. Ayan na mga ka-vibes, ha? Bago ho tayo dumiretso sa Legal Vibes, kung meron ho kayong mga katanungang legal, go and send them right now. Si Attorney Will lang naghihintay sa inyo. Hello kay Tita Sol, good morning. At sa aking inaanak na si Paige. Hello kay MJ Chon. Sabi niya, tayo lang yata ang nag-iisa sa Asia na laging nauuna pagdating sa oil price hike. Nakakahiya na talaga, sabi ni MJ. Hello kay Angel Rosal, parikoy. Good morning. O, waiting na rin daw siya kay Attorney Will Rivera. Para matanong ko, pwede bang ipatow yung sasakyan na nag-park mismo sa harap ng gate ng may bahay? Yung tipong nakadikit na sa gate, hindi ka na makapasok. May buena mano tayo, attorney, ha? Hello kay Barbara. Good morning. Hey, Barbara. Good morning to you. At sa aking mga kaibigan, batiin ko lang, no? Mula sa Aro, ang mga GMs and department heads na nakikinig, they're on the way to... ang dami nyo naman pupuntahan. Tugapan, Tugabaratuan, Tutarlac at Crescendo. Napakasipag talaga ng team na ito, ano? Batiin ko lang si Coach RH, si Sir FMG, Sir LJ, Sir Dex, Sir Jordan... ang gwapong-gwapong si Chef Dan, si Sir Zaldi, at saka sa napakagandang si Ma'am Alilee Vergara Pineda. We're all tuned in. Good morning. Oras po natin, 8:01. Subject brought to you by Somix Advance. Magbabalik tayo with Legal Vibes kasama si Attorney Will Rivera. Please, dito lang sa GV 99.1, your good vibes.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.